Fajita vako msekiwa zanove na nyimbo i wadikanwe HIV ramba ulipapo kakaka wadikanwe Oman Simba na shoko lukitajo izo nyimbo iya kuti wadikani dikalizira bambo iye bambo uyo wa kufanduzi Horacio João Fajita wadikanwe kubuda kuna nyimbo inda dipende kesumula ine DJ Abasi nyimbo ya kumbirka na bambo agwenta kamizola Unsiku yenye musiuno adikanoe HIV HIV uyo batani Imu yoma polisi ya mungati madimuona Lekante kuzakamulikerera Na kuti mungamulikerera na zeta use Zena vizikabila vena nguanu Ndepo mabata imu ipani mpanicho Wakuti unapindana iye Wakuti anazatumba utinalinizwe Ini kutazwita giduka na chiminao iye Abvuna mwona kutsimira kwa musheo mabachi na mabachi Masutu na masutu Ese kuna siwenza ye haswenzi Kwa echa basi unamwona muvira muno basi Apinda hapa buda apinda hapa buda apinda hapa buda Likicho na itu kwa halone kitai Ese unamwona basi unagulika ya shopa hapo Zurubampuyo anaswenza kupi kani imu Anaswenza kupi basa la kubira mafuna nyawo yachi muvira muno umu

Ande zvinangwa nkupwata muna mwawoye kodi pana munhu natenda kurusa kani imwe apena ngo ndiye anyangaza ndepo zvinda kuti imwe bambo namai watsadzwala mungati madona auya mwana wanuyo uyu ukatoma wama mubvine panganiza tibve apa haona kupwata tai iwe kana kuti hano siisa penango angati adisvika wankwambo kwambo gara apa ndi mwana wanguwo iwe panganiza watibve wense waira uchipanganiza mbodzi na mbodzi alipo papo unaona unangu wadu tango watatata ankhabe mawea zadi kundilema aya ankhabe hapa zaita izi hapa zaita izi mwaona zati ne uyu ndia na fojoi uyu mwaona mpulungu zindie uyu inakoti kapanganidi keka mbozi na mbozi angati nyoyacha lipo unabwa unangu alalanga masoko aya adanira mbama zita atu wabia ankhabe adanditsetsa na mbama abia adaniponya na mbama apu iwe kuponya mbama ndi kunerika nakoti iwe zana na zana ilo ukabe andisinza shosho chandi sinza nimbama izvensezisi nimbama izvandi sinza handi sinza aponya munza bva nkhabe landiponya nambama hanata kudzani nera ese zvilandikonza ini kuponya kwaita yeko bambo imwe mai imwe munazoshua imwe zvikuranga imwe izvi chinjani kaitirikanoka aka napondi mwiotsva dzvala auya nkwambo gara nae pansi nkwambo gara apa tibve panganiza kuti ibve zvidaitika kouko nakuti penango mwana twi angati pukatire ife aranga masoko aya iwe nyakwai ulipo handi ndiripo baba imwe panganiza kuti ibve panganiza mwamuna kwalipo tibvewo masoko analanga iwe na iye mwana atomezve patswa panganiza iye mwana wanuyo munamubva pantsiku yachiranga bva nkhabe adandituka chabambo adandituka chamai apo zvensezvi izvi nyamunsiuno dzabvota nkhabe ese ningazvitiso kulinga iye hachandibatai kuti adandibvunza kuti rungedza uende kumba kwako mai imwe munazvoshuwa imwe zvikuranga mwezvi izvi munazvoshuwa imwe abva ndizvo zvenezvo izvo kunera kwani kukhali kupwata kwanguwo ina kuti zvikandikonza nkhabe ne mwaona ndikuna bvi kutonga mulandu ikoko munaita kuona leto ne apwata akulanga chadiko pheno ndiye mkwambo yanyangaza kuti ne anakheneke dingedingirira mapoto unabvambo imwe mapoto ngano imwe mapoto ya aya nakuti mapoto ngawa mai apo imwe mukheneke yadingirira munai momo magombai imwe mwaona tinadzoti zvano imwe ne munakhamira kuutulirika kuti ne bambo imwe yadi apa iyi irijani apo imwe mukazati anu hata mpoto umu ndikuigomba basi ndikugomba ite mbanum ndagomba mfunye nje yangu mumbana alicha mfunye nje yangu lii niro iro bambo zvinhu zvakunyangara ninga nyimbo tikuri mutambwe iyi kuyemba kwa zhiri pintu kuri mutambwe achibve mhombwe nonaka mhombwe nonaka ndinoda kuseya muto ndinoda kuseya muto wanakhemba wamuna mwoye bambo weneyo kuita kudziwawo kuti ne penu paurayiwa muliyo wankhuku nkhuku yotodzora ne nkhuku ina maphisi mangasi iyi ina maphisi mashanu ingagombeka phisi libodzi papo wadi mulandu weneweneyo uyu ndiona bvi undirja bambo wache nyakhwayi undirja bambo wache chambika mbodzi na mbodzi na mpando wachi mamimu umu mpando wa mai ngwa mai wa baba ngwa baba hapo nkhabe imbodzi ali kuendea kaone baba mwali kuendea mpando wa mai zvinawisa kupoka izvi

Pazita zvako nyakwenda zhiri pintu na nyimbo iyo yadikanwe udaenda ni mwiri pfala tinalo usiku na masikati nyimbo iyi yakumbirika na Bambo Ngwarai. Bambo Ngwarai kumunyinga lishitetu irola susundenga achibvine ndikumbira zvangu nyimbo iyo iyi nakuti sondolino iri ndiri panyumba zvangu ine penango ningati one mai imwe mungati madipika mumbamo omo ndiri ngeniwo ninyaleniwo nyao yanu ine pasondo pamana culture yamweka imwe Hapo nyamunsi uno ningana ntsiku ya sondo jale izvi na dauti ndiri jeo ine ndichikutawo ndiri jeo ine kuita zvaku tingati penango pale kuita zvaku ulshao ndichisiyawo muriwo kuti ne bambo nyamunsi alja uyu hapo kodi bambo imwe mungadzati yense potonga iyo kuna ine yense potonga iyo kuna ine wanao awa nalja niyo wanalja iyo wanao awa abya nkabi wanao awa wanalja mipada kutu mwaona nakuti ningadzati ne ngawalshio pesul iri wangalshao papirikeri iri kabe nakuti wana awa nadakuti walje mipara kutu yu kuti wate kwanise kugala na nsimba mangbana wadzaone kutamangisa vye na nsimba mwaona hapo izo sinu ronyangala kuita kudziwao kuti imwe nsomba muna izvi pankuku pana mapisi aya jwense izvi unashona zvokupi bambo imwe nakuti ndiona bvi undirisha Nakuti mwamuna ungati kairi kwenda kiadingirira mupoto dzione kuti pesira yacho udarupesira wachio wadi kuyaerenga mapesuyo wadi kuyaerenga mapisi kuti ne apa paina mapisi mangasi yache kwa mapisi mangasi apa mai mungada kulaira munalaira kwa mtu uyu apa mungadzatora letu kanhindiko khabe tinapindana letu ife mwaona wadi undirisha baba uyu wadi undirisha tichira wangu wasikwenda taizo zitatu na mapindi makumi mana nalibodzi ndizo 3 jora ji 40 iyu minutu zvipantsiko ningana iyu na iyi kuyecha pantsiko iyo ya sondo hapo wadikani ndadikwenda kia linka ine kuna gifti amuli bora mberi wa mnamoe nyimbo iya kumbirika na bambo filipi jose kubudida ku makati achibvi kundi tukira zvako iwe gifti amuli na nyimbo yache iyo inabvi bora mberi mukati mwa nguwa zino izi kuitira kuti ife tikwanise zvatu kupirikizana padoko na padoko mukati mwantsiku ningana ino iyi.

0: Ande wadikanue mtombwe unabata pana donda mtombwe unabata pana donda wadikanue hapana donda lene uenda kia kuka kuka mtombwe wa muna mwoe unapera kupatika pakatika pakatika nakuti hapana tae donda lakuti penangu unanamiri rao ndepo izi zinangu nakuti ukatumio waenda kushikora ande kwenda kia pfunzao pidimena karasi kutuzeo kuti umajui gwala kwantu ukuti neunga piwao chinjio unapaita zotne chinji yangu njioletu ii maona ungashika pala vine kui dado kukaona kwa kuna apa naruma apa maona kutine bambo muna bivana zinalanu muna kawana mkupusao kunemba zinalanu apa mkabe chikulo gara mfurumero basi kupfunza mfurumero uho hamuna zwense izwe nkutemba kuenda kia yekera nkutemba kuenda kita zinangu izwe kuti utongi unakalambiza wale kanue apo imwe nzinu izwe izwe kuti mudada kuti mchinje kaiti rikano mchinje wale muna mwoe maona ndizwe kuti zitwe izwe kumbozi na mbozi kutati ziko na sambiki kiloneke iloliki budizira mu nsiko na nsiku ya kalamiriki katu na katiri kuita mkatune ziko la Mosambiki kubuda kuna Big Mulatu na tukumarika sumula ine ndi Samueli Beck alikuwa mutambwe na nyimbo ichi vi ine ninga tsalakana kalamiriki kata ini karakara dina vandalida letu misozi chuchu chuchu kulira letu mna mwoye misozi na buda iyo zaza basia basia turu jwense isi pese penepo ndo hirin zashu ine munhenga na kuna kote jina ndikonza karakara ine ni kali omunhu ine ni kabvio bosi wani bosi ngana maona bosi ngana wani bosi kamkono apo kupera kwa ita male ii ne mbozi cha yanga ni daira foni yangu ni nga mufonera ndiraki nini nga ita mara nchidairha kuti itara wangu ndiraki na kuti wense wangu ine ni kati mba shangmali hawakali tayi wa shangmali esa kali wanhu iwa utaka kurja wakali wanhu kutuera kurja esa na kugombe kwa ita male kuku kupera kwa waita vidayo ii wense odendiwala wataka wenango wakunda kielijira ndepo ndi msambo wakunyangara uyu na kaoneka uchitwa kumbozi na mbozi pansiku na nsiku na kaitika jwa izi wakuti epako unazo male iwe wazinji wana kuira ngana ngana ngana ngana ngana sikuti wana kudziwa nkabe kutaka kusha na iwe siku tunatapela jwa izi tunatapatika pakatika jwa izi unaonao mbozi na mbozi washa mwaliwa kutumawa kupakatika pakatika maona unatapatika iwe ne mbozi chaye hauchina ndiyo nyimbo ili mutambwe ii kutuera ya kuyambuka na iye Samueli Beck
1: yes sir, yes sir
0: ndepo mholeni na unangusha mwali mholeni na unangusha mwali siwense anawia kuzaku sekera ndisha mwali yako nkabe chenjira na shuzo izo

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa e radio msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogomuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumitikaish dakara makuma tatema zuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhingani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ri panguva ichipo
1: sempre viva sempre forte o mundo arisco
2: Radio Musimik, Manika.
3: RM. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
4: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa shwa kulikuita munchanji, kuchedza kusondesa mafoni mumbuto zoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndiru yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatulipa duze na munchanji, koya foni yako. Tamushe kuluza pindiribodzi mukuchedza, pana kuluza kupinyu hako munguwedo rokubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pinabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense na sonsikana nya munjanji, jitha nyangara. Futi, pinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060 Nkhabe pa 84-33-17-14-6 Nene fonazvo basi pa 84-32-098-72 Kukhalika ndicho chinhu chakutoma usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese chenkha ngozi yakupinywa na komboyo kubata mushe midziyo na zvese zvinasonzikwa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
5: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
4: Nguwa izo zadi kuita izo zishano na mapindio makumi manai na libozi ndizo sinkora jikwarenta iu minutu jimeyo zadi kuchinjira manja izi chirangapano sinkora jikwarenta ido jiminutu pama pindi kumi na masera usaretu chika pezutan hatu ndade kuenda kia simula nyimbo ilikuya mutamki ichibzi iyo walipo wena wanhu wadikanoe wakuti iti chirangapano apa wada jalirika makari ya boso ese tingende kiaona murandu wa jalirika nao iyo ndi murandu kuti penango nkundopo mherika murandu wapanada shaita iwo hawana kuita murandu weneyo uyo ese na kula kuti matsoka daberekao ndepo wali kuoneka iwo wachiramira mujeri ndepo izvina kaoneka zvichitika achibvi kala mirike andi ndidiyano mnamwe woye napo ndi mweo watongi wa mirandu vinakuti pakutonga murandu pa apa lekante kuzakalinga nkope kuti iyo jawane i yabuda kupi mtunhu upi mbawane maona ese lingani murandu lagangana murandu pana kuti mudzende kialinga nkope ya munhu kuti ne uyu ya namudziwa uyu a nkabe habe uyu a aitadu uyu taramba izvo izvo dikanuwe tongani murandu ningana izvo zvida kufunza imwe mubuku Muerenga mtemu nalanga titini. Munhu angaba nkuku kwenye uyache. Anatonga titini. Mwaona mchisoenzesa basi rense jiri mukati mabukumo. Pana kuti mzende kia tonga na tranuo imwe jiri msoro. Kuti madi kutongera feva. Madi kutongera kundulibozi kudelira mbozi. Tadi kuramba ifa hatikuda tai. Hatikuda watu wangi wa mirandu ningana imwe. Na kuti muna hirinza masule wanya uyanu. Ndiyo nyimbo ili mutambu imu. Ache vensi wense tai anapinda karja boso anyanga zadi. Winango nkupu mhirika mirandu na kuda kwa matsoka dambele kao vlache iye na kaitika andu adikanoe ndepo shina konza izi Simon Mutambi uyo ofisa sakonda

Wazita zvako wazita ndi Simon Mutambi uyu na nyimbo iyo yadikanoi katiprekeza Mungu wazino izi yalikusala mapindi ndi mata krati manomwe tifike pa izo zita nhatu mudziko la Msambiki ndepo adikanoe pa mapindi aya yalikusala ya ndadi kutine ndo ya jala izi na nyimbo iliku ya Mutambi iya kimbana Romeo Gasa Padoko na padoko wadikanue tanyu na tanyu zense izwi kutoti walikoneka iyo walikuita kabasa walikuita iyo ifeo tili kukunduli nango tichiku blangazana blangazana mfumba kuti lireke kukonzane basa lanulo ilo iyo wakuti iso izwi ngarisino izi mulikupoka talamba kupoka iku wadikanue takane njira inango ya kubatana makamaka tichiranga imwe wana towezane njira ikapina na bambo wano Ndoti mkwansi kubvira na ninga nyimbo ili mutambwe ichi mviwana wangu mkukula kwa mulikita kuku Ese handi kudatai kutimwe muitirane bivu pansiku na nsiku Tamushe mubatane muite chinu chibozi Mwiti oti zwa kunyangala zwense vina uya ingwe mnanga mchibatsirana Apo mkata tu yalikwache bivu muitirana Mbani na zabatika na moyo wakubatsira nyawo yacha vihapana ndepo Batanani mkali chinu chibozi ninga nyimbo ili mutambwe imu Avirikanta ikutenga na wana wabvundwe Akuti ando nyangalidi kayo nkulumalitu nyawo yacha Maona kwenda kialuma munhu kuti pana zvaita iye zvinhu zvakonyangadi kanoe sinkora ji 54 minutu shodikani ndaranga tiri munjira pakwenda kwa pasitanhatu zansiko imusino siku iyo ya sondo

wa zaita nchanche izi wadi kanoe Vence izi zadi kwenda kia kwana izo ndende ndende ndende nde. Zinomwe za kusunga na waya kana kuti setorash Daide pano tinangali kupita mchipvenda kumaputu tipve masoko managirihe iyo ya mchuputikezi Ndepo mulipa kundula wairosi inaimweyo iyo Alikanta kuchinja misora kutotikwanse kuputa na masoko daide pano

Tauya, tauya, kubuda Johnny Wadikanwe, kuyemba kwa Daminosa, mukati mwanguwa zina isi kubuda kunyansi kwa provinsiano ya Manika. Kubudida iko kuprovincia ya namna mwe kubudida kudishitu ito la Machazi deshtiritu la Machazi Daminosa na nyimbo ichipi tauya tauya kubuda Johnny ande pananguwe na takoti imi kwanu maenda mapubulika huko mchika potao kumuchika hirida mami kuhirida mami kuenda kiaona zinsa ulititini pana kuita mupa wabolekera iso takunyangara kubuda kuna iye Daminosa ndadi kwenda ndisati ndabuda kuhuko dishtitu la Machazi ndadi kwenda kia atine maki mupasi uya mutambu kena nyimbo ili kubi iyo fambira chinhushibozi leka tae kuzatine chiringalinga leo chiringalinga muna mwoe wakuda kusidira izwi wasidira takunyangara

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, noru.

0: Mira.
1: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu regareka uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo wakawanda.

0: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
0: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
0: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
0: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idzo ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu ligarega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo.

0: Ede, Alima, dadu zekupeza. Iri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asigure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai jajiri jegapi. Ndisiye ndumbati. Chakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Ii, waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapo amukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazvita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese anhu.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka ishe ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Ndandize kupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarami.
1: Ana, yura muri kushanda ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndiri kuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yura, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka adikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yawo risikabviringe kunaka.
2: Baka yawo? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yawo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndarabu, norudo wakawanda.

0: basi jira rangu.
1: Ana, yura nungushenda ikudaroko.
0: Alima, panu mazuwa nochema maningi.
2: Asigure kuti aena unonzara.
0: Haiwa, wangwa shakanaka.
2: Ana, aena kurumbo chichema kudai zviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Shakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzo usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumutekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwo uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Kumine mwene zvidimbo makumi marongo muna nezviri 11:42 minutes. Tava kunyanya kusvika kumakubu kumasakarongwa pamutauro.

tambe masoko eradio Mosambiki anongari mbuto dzakasiyana siyana dzinezi kwa mutambo kuri kumunzira masoko achapisa mitambo iyakawanda.

0: 14 horas e 56 minutos, Vaticano, Padoco, na Padoco, Rense, Ife, Tiri, Pacat, Pacuti, Tipanice, Ife, Kuzi, Sana, Nazo, Nimbo, Nimbo, Tichi, Tesangua, Nimbo, Masoko, Nimbo, Masoko, Tende, Kia, Ona, Ku, Mitambo, Io, Idalingana, na Mitambo, Ife, Ya, Nati, Io, Mitambo, Yawana, Washkola, Pansiko, Ya, Nyamunsiuno, Ife, Tichiranga, Tichiranga izwe pamtambo iyo yakuti tichiranga pano apa mitambo iyo neka yiche tangula nyamutsi uno mukati mwa mtunhu mukati pa oka mukati ma ino chimoyo kukanamizwa iyo ikuru yakuda kwa mitambo iyo iyi panseko ningana yina iyi hapo tingenda kiona pa mitambo ningana iyo iyi yakuti izwe izwi kulangaku ndi mitambo iyo yakuti mambo wa profesora Yamanika Francis Katomaji akukomeza kuna iyo madungwe pabudzi na rubatano iyo yakuti yali mukati mwa mitambo iyo wana wa shikola kuitira kuti iwo wakwanise kugulana ubaba izvi zvense wachika tonya iwo wana wakutana posa kudzwa bora linaonekera ikuti kuti wakwanise kudzenda kia emirira provinsia ino Yamanika ku mitambo ya dziko lino lens izvi lingana iyo na wana awa wa shikola masoko aya yadziska muku churuka kwa mitambo iyi ya chimakumaidi na ya chitatu izwi pindi ilo la chimakumaidi na chitatu la mitambo iyi ya wana wa shikola ninga iwo mitambo uyu kana kuti mitwe iyi kali mukati mwa kampo munisipali kudzati mitambo iyi chati yonekechipirika mumadistrito ya Shimoyo na Vanduzi izwi pachierengera na ntsama ya wana wa shikola inasvika iwo pa churu na mazana manomwe izwi ku wana wa shikola awa wapfunzisi kulingana wafulizi wapito watapiwa masoko na iwo wanhu wakutatonyiwa kuti wakwanise wakubatsirawo mu zvamitambo ninga iyoyi Francisca Tomas aranga masoko ya chibvimanika iyo ina wana wanapusa kubva bora ndepo izvi zvinoda kuti mbodzi na mbodzi pachiranga alipo akwanise kubatsirawo kuna wana awa kuti kuti mitambo iyi ioneke iyo ichifamba na mwazvo mukati mwa ino provinsia ya Manica
1: como governo provincial estamos convictos de que vós representais uma simples amostra do nosso universo dos campeões do amanhã. Queremos realçar que, para além de competir, estão aqui para cimentar a paz e a unidade nacional. A nossa arma na luta que travamos contra a pobreza.
0: Ali kuranga iye kuti ife tinazvo mbobera yense kuti otine pamitambo ningana iyi ichationeke chifamba na mwazvo futi muchakwanisa imwe kudzwa ninga zvinapusa imwe kuti kuti provinsia ino Yamanika ioneke chiendera pamberi na iwo wana awa wakuti wali kubuda kwene pansi wachibudirira mu zvamitambo apo tichikumbira kuna wense wanhu kuti kuti akwanise kubatsira kuna iwo wana awa kuti kuti mitambo iyi ingati yedepera wanadzaenda ku mitambo ya dziko lino lense iyo idzaoneke ichifamba na mwazvo futi provinsi iyo Yamanika idzaoneke ichihirawo idatiwo lerenzu zvense izve mukati mwaka uno uyo wa zvuru zviri makumi na matanhatu kudzati iye tingati munembi wa utongi mukati mwa provinsi ya Yamanika Lorenzo Lindonde akukomeza kuna iwo wense waoneka wachibudirira mukati mwa mitambo iyi kuitira kuti iwo watole mbuto ningana izo tonyewa kuti zviyo mitambo iyoyi watole ningana mbuto izo zvatsvaka kubatanisa wabarha wa mukati une dziko Mosambiki wachikazvita zvense zviri mubale
2: e trocamos experiências de vida. É momento.
0: Abvi iyi ninguwa yakuti mbodzi na mbodzi atole nguwa iyoyi ningana iyo kuchinjana kudziwa kunaka kuna mbodzi na mbodzi kuitira kuti mabasa ayaringana zvamitambo yaoneke iyo yachefamba na mwazvo izve mukati mwa ino provinsi ya Yamanika nakuti chikuru chiripo nchakubatana ndiyo ndirwe ina mutambo ubodzi na ubodzi nakuti unakwanisa iyo kuunganiza tsama na tsama ya wanhu izvi zvense wananga wachibudira mumitunho yakusiyana siyana
2: foram descobertos a partir do jogo.
0: Apo kudzati mutsamba iro ra erengiwa na wana awa wa shkola mukati mwa mizvanika iyo i yakuti ra erengiwa na Ira Selma Samuel ye wakuti aranga achibvi zvense izvi wana awa walikuenda pamitambo iyi na baba hwense kuti kuti wakwanise kudzivisa izvo zvinapusawo iwo kudzaita kuna kaemerera provinsia ino ya Manika kumitambo iyo nadzanga ichidzviwa ku provinsia iyo ya Inyambane.
3: Nós, os atletas participantes deste 23º Festival Provincial de Jogos Desportivos Escolares, estamos nesta festa com o objetivo de
0: competir. Ife ningana wana wa shikora kuti tabudirira pakoneka mitambo ningana iyo iyi. Tina nzeru zense kuti tikwanise ife kudziwisa zvinadziwe ife pakudzaita kuenda kiyemerera provinsi ya Manika ku provinsi ya iyo ya Inyambane mumwezi inatoera ino. Takani kuti mupindirino iri la mwaka uyo zvamitambo kana kuti pindirino iri la chimakumbairi na chitatu la mitambo iyo ya wana wa shikora pali kuyerengera na mitambo iyo ya kusiyana siyana tingalange mitambo na dzana nhukumi na mubodzi kana kuti football 11 mitambo iyo ya kutamanga kana kuti mjaho mitambo iyo ya manza nati handball mitambo ya makonga kana kuti basketball mitambo ya mambure mitambo iyo ya kutamuna makodo mitambo ya ntsoro kuyerengera na inango mitambo ya kusiyana siyana iyo ya chiwanhu. Apo wadikani izvi zvense zviri kuoneka kuti ne kwete sanguwa daire pano tikwanise kubva mazinji yachibudira kutambwe iro la mutunhu nzongera pa oka kati mukhalakwananga mutambwe la swalpo mumaureno aya na Peter Nyandiro pabudzi na Silva Fandike tichitesa nguva izo izo imani ndiite dyalo izvi kuita kuti tiende kiyesimula nyimbo iri kuya mutambwe iyi ni nyimbo iyo ichibvi dyalo izvi Sembeleno kuyamba kwa Hedi Kens kubudira kudziko ilo la Uganda.

Chenjera iwe kuemba kwa Norman Chikote Power dikanuye na nyimbo ii chipi chenjera nae. Anauya ningana munhu kwae na ngusi nkabe. Si munhu tai uyu. Anakusekera mungua ya kuti iwe jwensezu izwi nkukufara matso. Kubuda kuna iye Norman Chikote dikanuye nkuye teza nguwa uku ntadikwenda kia tine. Ndo bata zwangu ine kuna nyimbo ii kuya mutambwe. Ndi nyimbo iyo ya kuyembiwa na muyembi uyo ikuya iyo mukati mwangu zino izi zvense izvi ndi nyimbo iyo ichibve uri munhu daita titini iwe mushobo upa munhu what kind of person are you ndi mmoja zvamitambo

Ndiri kuti makorokoto kuna imwe muri koneka izvi matambwe yakusiyana siyana. Mungati muri kukunda ndimwe yewo makorokoto. Nakuti pa bora zvina zvibora muna mwewe. Zvinakonza mungati muri kuruza ndimwe. Mungati muri kusinzwa muri kunerha. Zvinakonza. Ese mungati muri kusinza ndimwe muchinerawo ndimwe. Yewo papo nata kubva manyukunyuku. Unafunga kuti pinango kunza kunoku.

0: Gumi na imwe miseswa jinuwa na kuita mtanda tu ndio na 23 hora ji 6 minutos iswa nyi kuno visibiso.
1: Riri kuno hira.
2: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga ndisandakamboona anhu akawanda kudai. Chinchiri kuitika.
2: Iri basa rachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguwa yabudanya kubika mumachibese yano.
3: Hino chinchi ari kubika.
2: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
3: Baka yau. Hino mafarakesha ari kurifarira.
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chekutoti atisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabininguri garega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndarako norudo.

0: Garungama, tirama, zvitambo. Ii, waima kuchema. Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidika na basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
1: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
0: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
0: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
0: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
0: Wazviona musenzere wazvo? Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Indiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara.